0: India wala ko da yankin tan India wala walta wana lokotuna general lacos na ran range mai sa member karshe yanzu kamula yayin jimma shi ma wannan wi dikla rogoza da ya walta kan indi mai dr said alkali kori kam tinkla fe dok shewron no wi kla rogoza da ya lok today bana pes mangana din haka shi rogoza ne radu yar indin pion channel lok today da ya lok to kori mangana da 2020 lok today kori fandi kana da kusan 2022 to 2023 da kori mun koyar kana dan sai kam no tumagi kam jaman guwa da akai ma do gaskiya ura bayan kuro ne lafa ndike ai cida ya malange dike kin fa ma ba filange te abdu gima saboda issues do fitna do da yanare andi manoye ni yano ni mi gomna yano zi du mano zi andi futu no yana ro kam guye no zi so ari zaka uwa uba na ro mai na jamaila ni lewa mai amma ogandin be saminu gaskiya wa wayan bosna blaro na gomna so yarwa isaya iske uro ko da mangana da uro cin gulzuna oga milombe mai gidan da she tuwa si bala ne shewa bozuna fosin guro sarin manazana we alan guro fosin na duk sawa hanyi so am isa kamar amwaro isa ya sawa ni media sarin le da fosin sarin la adapt madam guna amma yanayi da haka na in du izo suriya yayi wallahi kam guye kan da gwazi fosin da rojin ba amma ai ma mana yamba kam fosin karu mata na be ma kan da gwazi
1: aye ta na so majarwa andanya zamgoro
0: godala di mankarala wachondo
1: ti ne da zamgo
0: shi yare mangoya ya. Biaru mu arta machi da tilo india ku jew ara duk chi da gade gade kurman chi da kwason gaskiya kwason chi da mura gazan
1: aye ta na so ngawa wadu wazne kuma ka hallin karam karma do
0: as gaskiya hal kuma da kana da wallahi sai dai moda dan na ala kunna muna ma wani fal dan ana ka tudur sutuna da malukai na rancewa kwa musucin goyin gawa la tare kwa gida wanka auke kwa jin miro karako futuwa isna ma akai na har man dubdoi kumbu ma sai sawa ni uro so tiya da za mashin da garza ya fara ce su ya bukin au ya injin ma bon ya uro dunzu u mi zuzu ya guri yuke bukin kuma urai wala awala no gibe na lam bayin man ngodo no ngui ngodo no ngui au do wa chezanare kuma shahadi wa yezo gi karunyi kuma da shi ngodo haram musunna nima ku am pendaro lengia wabana zai mambe amma wera lenya fata kama dane kama jene suludi wallahi tallahi shariki yo
1: ayi ta na so gawo kuma a wadi ne wa zaila bana la na sha gwamnati au ne leho ya mu tsriya au bana la ngai kun bari ne to ndina
0: mangana fanduki yo kakadi do isar ro ngona nyino tuluke fule kya iya kakadi da maura kurun kun ta fule chin kakadi application na ro ngona da maura kun ta fule kurun chi ari tabule tar kam kandi sawa ba ni utara kun diga fanzo da fule fiuro lengana sha fanduki ruku amma sharu kana ma bana jin ngona memba kondu gaye nafti banye kara kuma roshe kawan fatwa dan ike na nan muna shafa bole fiakuro wayan bongona shafa nduke wayala chama ndiye kondu gaye abasa je sen tuba hanye lankara wallahi gwara shima kai biya gwara gulin ya basha sakna shima ngalo una ilan sha wayan bongona waya gozuna uro kani de ci litrin kuwarin ya boyin gulzuna nan ma wujir ngufun zan mbe da yake chama local government wallahi sai ragode ngana saminu ragode ngana mudi mudi ragode ngana kodi no tabulin no gode ngana bashir sonduro gode ngana barsa kakasho gode ngana sa abbasa ji taman de koni gade gode ngana member clan bani shero gode ngana dan last ma shi ma wadin era duniya chilenge doctor keke ruko doctor ora go zanbe ya shi mar chi da zairo tusha kam zain diya wada ari mar angal ni chon yim awarwa honduna bol mar karalan wako kararo luwe ya samen chon ara luwe ya bune duran isukura kusa uso sa je uso ishe suro akaya ma kararo len ayi wazi lerrika ke har uma kuro bare walinge bokaran bai wajin ma wallahi uro ya ikna saboda asar guru na lardala
2: harami karantu ad bayan to ne cidama zuriya klazukwe civilian jtp ta fangau zande done shawakin da Abubakar Mustafa sadna ma da fangau to mangana bayan kada fantina tanas kuma rokala kandaram zaitlan taji kura da ma putushe gudzina te tinsa do indin findilan taji shi wawa ade sha zamgono a kara doni gwazailan na creative edilan taji kwa fule ada krinya sha faras kram doni taji wacire da gonya kunyen

0: Gila zoro harami kerentu tumangana tam tam play adi apa nu asuro paras kram doni wacu en kuro adi ma lokto adi redo mda was kam rolo na mamu du doni suro paras kram itin zande tinde kila kendaram doni e cida on ziru e kila nzu koe kara lan zo panza maskin zana ma di e kila n paras kram do ita gatin taji suro paras kram itin kendaram doni cida man ziru e fal zo panzana ma adaji kendaram zuda apen sedu pantina kuro adi ma jadi cida doni karap kadoni cidan ziyo kelan zukwe sedin wade nandiro pengki panua daju kwa naptundua ya sawa ya putu kendaram doni daji kamla pal cida ma ziriwe kelan zukwe sibilen jetepe kararan zo panzina mada panua di ero alandati dia kuru ade ma tusu padla embeji nadoni daji barama palle she embe Uma na kondwae shi sawanyi chira ye au wakilde Mustafa Abubakar Duro Pena sidina hutu kendaram zodiye din Daji lenye shi zandien zada panyo
1: Uma ba kumna paramakaye bila kondaye Awal kile wande slay lan lenye kiriwo nye Karaya lero leye ya day kumande ushimi faroko ama yrona marubao Awunye ishena surwadi na mnina Gari gnipuna nga suman ayma ira wala ko babram ala alay may gana ari shi mama banazu ira wa am pipi sanan be mare am pipi sanan wala na ni be wala ta wazu dai wanda ko karin gala ko jiri sha ma da am jiri zo fantana so awla ma so dai shi awono zo wa bi kanta bozo dai awona na sha nilma aw bibiyan nan ma me slip da woro ku da wala su inda yake ikrar gi dai ai ba ga bana gwamnati so jirin ga lankan gamma ne so awla so ana anda so na rukuna ba
2: yo so tire man donya na skena ji don
1: ah kai so shida ne mun kari na man do
2: ai karma kandayin karma ro karam
1: alhamdulillah kandaya da ko walan sun yin walai ai ba dikin ma ba ai ma wai ma ba ai ma na sha kawa wari waso na man duma wa gwamnati wa ha sat kalzu adan goyi ko wa ran go franjo no ku harsa kai ko sham ko na sala sham ko na ko sala kwaye ke ko kwaye na sha gwamnati bana da a ruku biya yim ko nan der lengan go dr bibu roddu shi na yim nan mal wakil shi chama ne yim ne shi yawun da urci na abasaje kuma chama kuma yin mai shi chama ne har wasu na gwamnati ka ci malam ko kirtina cirin ga yaro shi wuro bana urci na alai marama shi yawun da wuro argire lengan ga mun da alquran ko da lengan ga mun da lan na rafin da ru go shiro ya to zuwa zara da jo alana zo amma mu ko raga wai kire wasu la hadi awa sallah wargon go share ci ja inda fi sacin da Allah awa duro gina da alhamdulillah Allah ya kula ka biyan mun na ta biya kamfalan da ya san biya naira mai wawa biya kam yar mai zawo da rabiya kam tusna wa zai suriya biya wala zai jirin ga dudu Allah go sai wala kire wa da yana jiri barade na wala nya la ya ka ga sti account number mun an dira gulya wala sa gulya dundi mai dundi ya ko akai biya wuro zo bana ga ya da ne mun na suro kaska kaska yana amma da amla ya sai da awela ka argi ma ya khair ke ko hadi
0: Kelazoro harami karantu adu sheshima kandaram zida pangau tanas kumaro ngawodo ni daji shie daji kriulan au maana kondualan daji adiema shie zao panzina maenkura adiema putu gulzina di kutadir sa lari shie adabu yinzina daji kwa naptundua ya sawu ya ule ada kringi shia daji paraskaram dagu nyokunyan

0: Brotsele ke shi kama bunu doi brotsele ke sha kwaro a wazuna haru kusa ayi ndi senna de sha media ro genaze shinzo haru kuru kam turo duty na wushima asha chondo buro man sha kwallim har shinzo haru isa kansar wallim kam kai su shiro sa dana haru buro ni ayi adi marim biya kuru kuran zari mana do gulzuna gwamnati ro kara ushindu kungina ro gwamnati de gwazuna a wujindu ma kungina amborno yeya kuru kam kala duty an awa sha chondo ayayi men buron ne nafsa har sha jezai adin nan karo awo doi kumaron juriyo e amma lo gana zai na kwata kwata ro ka kanzigi dalil su kika kanzigi gullimiya am do tipsana sa goza sauna am de che sanin dumaro her sanin na ya ka shara kumaro alwoshi ma lanza samanya adin nan karo ayayi kam gonum karan yadin sha alaiman zeza ron zairo waltina so ron zairo walti ngoi zau panzana matritin dimbari yo aidimin ayo muradizi sha adi ngoi ya kama walau nozani gulzana walau saya panzairo waltin amsha bana chamma soruna kwa kilanzan mana kutu mana zuma gabate ya wallahi sha kilanzan leza dati adi nankaro kararo kamsulino so gwamnati da masa ya sutulu gwamnati haki kalan zanak adin nan karo kam zau panja treatment joru wallahi kalan zanan tara so jadoi kamaro filin da gaida palisa guso complain jiri asadin kamaro kam tiktok surima shiburoi bunu mana zana har kusa ya kazin na da sha media ro gozana da na zain din bana majin shi gondi shin adei shiri kam zai yado a karun zabojin adin nan karo ko farragan gwamnati a boyena wallahi treatment na da kalanzun kuru kunna kam do kirau do e kuma gwamnati runzuro kirau state government to shinde kawo do state government sam duma state government da bi an bornoye adin nan karo an bornoye kasar sana sayiro leza treatment sai sai ya biyaza kilewancin
1: kalazoro amin kana gurodo ne premier anye bonum benum dayman assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bala ali
1: wa chire
2: kiya
1: masha Allah duma na jinda nan da bone min
2: abba umar sai mana jingura janar ne
1: gilla abba umar sai yan yakrinya
2: ngala zoro modu fantina
1: na'am
2: a wude ya gudin da aman gai za ku yin ba
1: na'am
2: a haya maro kam ne kuma mun leze yanzu faton kwalzu sam kamu zuwa da wannan taran da wannan ya kwalzu da yanzu amde gabsuna soro bulaid kalewa nafsaro da yanzu ronzu da ramare cha awai so har dora ta goji mangawala a tira do duba da jin maro a tarin be mangalawo
1: na
2: dani da foto gulduna dai kuma abu ga new day gulduna dai cha gari wa so jiri amukun awaso sai rutan asuri tare da ci da yanzu godi fisu sai nan karo katna mangalawo
1: na
2: a cha shi mara gwamnati na burun su yan gala kuma riga ya tabbata ba da mara nungu idiya Allah naka
1: na
2: a diya oje shi mi ma jiri shi ro to ade a wusha lesa ko ta gai a da sai da gwamnati zai sai ro tara da kasar zuru kasar da tara da ma gulin biya kliyancin
1: ngala zoro abba umar sai an goro da ne a jana rambe da ji ne bonum ade ma bayanum da iman assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa chire
3: dawa tikira
1: da wasu alhamdulillah
3: sai ma samai nan gura da kullu kullu ya inda ya ganye shi babo
1: kula mai samai nan ya kirnya
3: a modu sama fanya na
1: na'am
3: a sai kam sai ma da aukan jimare mara walduna
1: na'am
3: kan da ronzu suladu doin a wajiriya da ta so wanda anda so ja so faliso a wajiriya da so wanda anda block to bar satib goza sayawo zai inda sai sama kulduma sama rolo da mai kuru sama suri wallar da matalan sama da zalo rote annan ka duro bana da wajibi na sai
1: na
3: wani in gawo la sadin baya inda faza a wushi ma da amdoin sai a waje su wanda ma da kulasa sai rote na so account kaza kin tawo sun amma in ta san da sai ya bana ya ma da abi za sai rote sai sai da zaka sai da kala ronda sai da lalle dinan karo sakar sai indoin ronza yaro wallo na aubiya isa matsin dada annan karo wale sai ya ga wallan ko zai matsa anda sai ya bana ta
1: glazoro amin glazoro masa maina adam koloye nye lokta gonum bonum kurati ma nye penum dai main assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: wa chire
4: modu samaka ma cire uma ba na ngro olme dure.

0: labananya kringen.
1: Maudu sama kringena
0: Na.
1: ayi magare gumnati ragulte bawo illa amma da kalakta shimra mai lansoro
0: Na.
1: Adama bayan da yanti kamsa mana latin su ayin su bin biya kaman da gumnati da ngodon yau
0: Na'am.
1: Adama wa da ngulte ngala kliyanci yau
0: Amin ya rabbal alamin bana ngurodo ne ol mai duriye. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zol de kam gata. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam wa rahmatullah. Bala yarin da.
0: Na'am, wacire.
2: Kuma babu ne titi a mana.
0: Kula babu ne titi a yakrinya.
2: Sayya maro kana firmi ai na dai gwamnati state government ne dai. Sayya banan kan ganza itangalo tudu. Ada sapu maro kalangan wolfi.
0: Na'am.
2: Kuma yin na wallan mu a gwamnati da tsarai da da ya bana amma da suraka zai lakasta ka taro sura media ma suruna am ani so am gare kuma ka ta suruna huti kana firmi ai gubna ri tiriti men jiru klan zan wajib maro wata ki gubna ti kla jiriyan zai la amma da gana da mu ko tsaira bana da tunin ga za da ita ga lawu
0: in kla zoro babunu titiya umana mamriye yebonum benum daimayan. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bala rija wa tikira.
0: Na'am, wacire.
3: Yes, the tereka da ta abor kotin ko Usman je ko kuma na konda ga manajin.
0: Kla abor kotin ya kirin.
3: Au mana tiyar masamma ba amanga ya brotu ya manaza.
0: Na'am.
3: Dai biya botu da bonye ne biya gwamnati Nigeria wai ba gwamnati Borno ya bonye.
0: Na'am.
3: Au shi mana ci kla kara wannan go hutu au mana tena tubba kam karin zuna ma ana kuri mai mana zuna annan kado da ci zaka tafa go hutu gulzana ire ande kure so au shi mana wa ja kara za godan au bar ronza yar bar walja kara yar lan za godan ma tuman din do a she kuma a she ai masarin ba sai awa dun sidin kara wannan je si awa shi mana da ai wurtu gozu gozu faran zu gwamnati Borno yan godanya.
0: Na.
3: Awa chulu chulu ulo ma kala rep so senator so chairman so awla so ya ruka sari anna karo da iti iya bo onye na gomna chia awa shima ala wane koldai andina nkaso so ina nkaso jmara chulu ulo deo dai ala kasari dara kasari asara
0: amin ya rabbal
3: alamin ala mu yandia suru ala ka uku sere kila sere nchino
0: amin ya rabbal alamin nkila zoro abor kochi nguro doni Osumante. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa chire.
4: Kilewa sile ba lalin dati dan danji.
0: Kilewa sile alhamdulillah.
4: Azari siyo.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Bakura kirimi kimelo na maamana ni ngura wa azari yungunya.
0: Ngila bakura ya kirinyen.
4: Munu sama kirinyena.
0: Naam.
4: Kawade awakanji mwini awakaro kute.
0: Adi.
4: Allah kamla arita no so mana ar kringia awala boizm gulleso no ma kamla Allah karun zo sule am go sa papalin dia wala la ya kuma gudana go ngale fa za ba
0: are
4: are ma sa anya am no ti ma ba jin ba
0: are
4: ya war do ra wa karu kutanya ler dis dam pa ite
0: na
4: kamla ara no kanu ko zero waljin
0: are
4: ya mana war go na te fan dia ba ya ta war mai fan zana
0: na
4: anda wani kutu am anda wani amma san ma amlar din zai guduna kam zai ro kara
0: ade
4: jawar karu kuta lotala kunna ti da ko farakin shabu wena toku tokuro marta am sendialo bana sidi ku fuyo awala wa jai nan karo mana sidi mana mana mana dum ko tema bai kana da jiran gale fa su sa ala san jiran gale fa
0: amin ya rabbal alamin ngala zoro bakura krimi kimela doma waziri bunda yanyi lokta gonum bolum kuradi ma bayanum da yimayen da jaharami karantu jami kadai boza kuradi ma sandiye shawarin zada saduna kada kininga doni au kindaram doni cidawo doni zire an kila zukwe na kiryelan au kararan zau fanza hatta maskin zanai klan da jukuru ade ma suro bayan doni jami sai boza na din jamila sai bayan zana kila nala kirturatu kawala sabtujiri tanas kumaru am

0: ci bokon na dilla dal kashara ashir askan dafa le ñana
1: naam
0: turman bana ngana la manam bana ñe ya ke jëm sina bu fatura di are manam kendo aranzu commissioner sayna bubay na chaque ma ele ya ñu dese bala dazna reza bua ci le ñin do ma ka u ma ka ti ko ma sina tan le ñin barot alhamdulillah ji bi kante ina ma wa so bula ngu na ka ro ji tay gida zuba ci na shi ma no ga ni da wa lo ma ngur je zuin na sha usman ci are ma alhamdulillah ana ma ci ta sha annan ka ro ai wa zuma no da ro tuna da kasa din zar kasa sira shi da shi ma da ko da
1: na
0: ya shin bura na yana wani ya ko da shi da shi ma da ko da ai dril man no inde da ana ka ro kirkan ni me kurman dan guro je usman ci ko no ba ku kan ta ma tuna ai wa zuma na shatran so ai ma da gu dana da san so na ton la la aw da yi na kurman kon no so ba ku kan ta ji na na shan nur kuma sai ya ingiya na tukilan zai ha gwamna baran bala gurmai cham gudan yana na ta nuru kingan da sai kuma shi ma har gro da mana yana gro da sulum zai fara da dia
1: na
0: har ma ku ko kila sai cin
1: amin ya rabbal alamin suru abor ko gro doni usunte gobonum kuraje wannan da mai suru skaram doni ku

Gila zoro harami karantu tumanya lambeji tamtam bodone pule done na dai da fanwa zoro paraskaram done kutunum gule an ade ma zor mana edukata nya rangnum bonum kura de ma kutum da ban gimin da zo kwalok tubarna tubaro linye zor mana da gota gonye kunyen assalamu alaikum

0: Waleykum salam wa rahmatullah. Baara ali watire.
1: Ndaa tukelewa.
0: Kilewa sila ya madiba. Mumun ngao bakati yengur mazama le me. Dispuri mwachil kayo kirinti yega.
1: Nkila zoro mama nguru doni bakasi. Paraskaram kutu nungulebo.
0: Alhamdulillah. Kama di ala kam kutu nzui kagasini. Kama di ala kalaka mboya rosi. Shiro loro masuri. Kama di ala dazi amkulare. Anja kirinyangare. Ala panza haptara. Kama di.

0: suro mana ya da yulan tuman gana kutun zida fantina. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam alam guru.
0: Na'am, wace din da wace?
1: Kalewa su ne dai.
0: Masha Allah.
1: Ibn Alaikulau nan yabo.
0: Duma na jin?
1: Ibn Alaikulau mafalan yabo ku.
0: Ibn Alaikulau mafanas kuma na?
1: Mafanas kula ne insha Allah.
0: Na'am, gila nya kirinyan.
1: Da wace kula?
0: Kalewa su le alhamdulillah.
1: Barka mu.
0: Alhamdulillah.
1: Wayo kullai inde yau gome ta kala welcome to our.
0: Na'am.
1: Ganala ina ji mun kula kuna nan da zuwa kalan gawo nan da gwamnati bana su shi ta shi a tatmar ka.
0: Aiwa zai ai bana tuna sharin.
1: A kwalta kwalta da gara la zo maro da kalla ta kalla ta kula mun gomin kula ma fa nan sama kalewa shi kula ta kwana dai.
0: Na'am.
1: Ma ganala ja gargada don sai da zo ba.
0: Da indaran standardo sarina da gargada da go.
1: Go ta kala welcome to yarwar gana.
0: Na'am.
1: Ni gana la ka kala ta ya. Sabna saman gwamnati sa suna kire. Ya ka kuma fara ismo.
0: Na'am.
1: Ah. Ngala na gwamnati da kike. Kamar
0: ngala zoro. Anyi ras kirya na Ibn Ali Kolo. Guru doni au bula doni mafa yinyi bunum. Guru adema yinyi kutum daba yin kumayin. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bala ali ndawatu.
0: Naam, ndawatu.
2: Ndawatu ndamji.
0: Kile wa sulayi kumara askira.
2: Umar alhaji aman marajin ba azugumna ya bolo iti ya marajin.
0: Gila Umar alay aman paraskaram kutunum gulebo.
2: Yo wa... mana faraskaram wacce da suwa ya zo maraki.
0: Na'am.
2: Noruma yaro ne civilian JTF sai zo fanzana fanzana patron daily tarin da kimaro na cikin zana su. A wurin fal barazo gwamna professor Baba Gana Umar Zulma Gulu. Irin ba ga yi.
0: Na'am.
2: Wannan salary zaman yana duniya wasu na wuri so. Ko na da train ala barazo su tudu su fara so gwada ya su wallo.
0: Na'am.
2: Sai ga yi sai na. Kura ofallo ni gwamnati din kamar legendi sai civilian jetiya ke kura kura da tatto sai ne wali Amazon kura zanga man advisor ne fallna ta sorai advisor gamman ne gozuna gamman do advisor din sai ma bau a wala wa ja sai mu ko sai kam su kana da doni a wajuma da sai fanza isa wala kutu a wala kutu wala yake ne gwamnati professor Baba Gana Umar Zulum do soron zalan sauri ma gozu sai kam inje gozu a wala kin da nan galan fanga kuru dare do wanda kam ba wanda ka tsaro kina raga ai sai ku gulme sai ron za ta larina tara su nan fitaro ga garai
0: na
2: kam ron za ma su larina le zuna bullar ro ni lewa bara gun dole ku a wanda la ro mu ko kam ne lan gwamnati ke jiro gala zuna mu ko kam da lan to ni ne wanda dukata. A wurin sai a cikin misakon misal arbaiza injere san gwamnati gozana ma kada an zaro yanzu fanzana kamar bana ma zai do ro za gwamnati ro hazai cikin gwamnati bana Umar Ali jiyar wajin bawo kam ga jama'a sun balle kam lardi larron gani cikin yanzu fanzana
0: gala zaro
2: a san ma so yok mali zan mana zaya mana kurujin bai nan zanin sauri ma inje goja sukusiya idaro sukku lejin kishin waliya Allah yasi da mace da ara kam ko je. Kuru ba shawai mana bal mana zana wanda gwamnati follow kuri da kana mana zuri jire. A ci gwamnati follow lamar kulturu bula arin yi wa wannan largaji na ruwani. Kungiya kura rumin creative kala da sauri sa tulona re. Bana lar zan zan gwamnati sai ba ga ai sai nai.
0: Na'am.
2: American so a wala son da rana tarayin bai lar European bai Asia lan bai san ma son ka kura gwamnati wa kullu zai sai ni. Ha kam lar mo ngana cin su lo su na le dana ngana cin kuma nan yin da rage sai ba nan ba nan da sai ba nan ba sai gwamnati da zai cin
0: ah
2: arin nin diri bai kira nin diri gonyo gwamnati fa na kurkul tuba mana guzana da jire
0: gila zoro
2: ne ko an da samma to gwamnati fa le lamal su jin bau
0: gila zoro
2: gwamnati sikala mana ga ku tata lai so da na cin mo jin bai da lar ne le ba ci
0: amin ya rabbal alamin gila zoro Umar Ali Ahmad Panzu gwamnati Gordone Bolore daje ne bonum kurade ma kutum da bayan gwamnati. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
3: an gwada da kuliya ba
0: da

0: gila zoro harami karantu tumangina tamtam play ade apanu asoro paraskram done taman kariya kasuelan daju kwa futu adata dia sanande fuyoro konyen na done lenye zol mana enandiro kanya ande abunu taman kariya kasuya na shandwe andoro bengu ipotu nande sanande kin awal mi akin indimi alan taman done kinda petria kinda done gase mata kura kura ya buridete ya kunten hatta taman done ko done real ya sefa dola panu ade ero tajine ndi aye taman kariya kasuya na shandwen zola done ande abuni made sande maspor uskupal deolar pol uskupal deo araske sefer aw sefer lar sefer pol o dio indi sefer lar araske dio yen ande abuni ada taman kariya kasuya na shandwe ande roben gui loktuba na tbaro lenye zol mona ida gota barinyen so taman kariya kasuya na sha kade gade panturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: Hoje kin shiro paraskram done taman kariya kasuero.
1: Ala ne taman kariya kasuero an dara tukezo.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ngala Umar Habib Zoro Gambore wakil karatala da
0: ukran. Ngala Zoro Umar Habib Gambore nyakrinyen taman kariya kasuero na shangurondo Gambore da aye.
1: Eh a wala taman sefa igana halena ma.
0: Naam ade.
1: A sefa are shi kuma ra gana zoro corona.
0: Naam, ade ade.
1: Ade da fa kamarar kiyar uware.
0: Naam.
1: Tene da dubal.
0: Naam.
1: Au buran da dubal ne an tafi.
0: Naam.
1: Ayo da fa dubal da buran da du indiyar ya tafi na makawa.
0: Amma kuma dubal a ganala su corona, ade.
1: Ya su corona yo ko sai fa da ne cikama. Defan guru ne wa aura na du pindi ne akin da kuma du pindi
0: ade yar araka
1: ade ayo da fara ne kuma defan guru ku ware
0: au
1: shi bura na du men tulon ayar je ware kuma men tulon na wanda
0: ade
1: kana tira do corona ayo da ka sun da tambara da iska ka sun bo ande yare sun bo da ne ka au ka tsana yuyen ma dikuro na kumaro sikamaro ngo awalare pae kumaro kamtunzenela fiu do ma
0: ayo kamtunzenela fiu fiu do
1: awala kuma kai zana kuma duye ja kambo fatima tsin ma
0: nam azungina
1: are kamtunzenela fiu ama kumaro de nalar gulin gai awata kai da dinera mi ara faladin
0: nam
1: aye awa ci awala le kumaro wace ko yare baya ta kare da rayu kan yare din dama yo kurungalo are kumaro ci ko sai baya ya tsu
0: na'am
1: yo kuruman ya tsu urin ne sai kuma ngalo kunna da nayar ayyan ku ngalo kinar yar araka a cikin yare man ya tsu urin mara sanade
0: ade dama tuladu ko to tirai
1: yo amma ku ngalo kuruman bulle nayar dofalin ayar indin tun ya kinar nayar dofalin yar kuru ko ay ko sai ya tsu urin
0: na
1: amma ta mangana mu ko kula sana
0: ade
1: ayo kuruman haruma ne kamar ta san kura da dukan amma kamar wayanan sunana biya ciwon dai
0: na
1: haruma ne mare kurucin ka ban da ne kamar gwashin ka fare sun tawa mare a naira mun kalle yar dure
0: ade
1: ta ta kura da naira a duniya kin yar dure
0: na
1: amma zamar marin kuma kisafa kurare ne radio ya
0: doya kazar marin
1: a ta karere ne radio kan yaro
0: na'am
1: amma kuru ba ya cin ka marin ne radio ta banza da yar ruwa sai ya aula kara ga na mai zo ayo kuru tamara cin ka marin ne radio tamara da din kuri a rike ga ya nama idiya su ga a ne radio bal
0: na'am arin daran gambore da wannan
1: kasan da ga more da wanda kuma ra cin ka bangilla ma harin yaro salisu da nama indi kun da yana ra duka
0: na'am
1: nama fa ma kadawa da dai kinda ma rolo na ma kudin zariyar tulo
0: yartul ade
1: yo kamon di tare sai a oburo ne ra duun ne ude da ma ne zana kuma a ne ra duun ne don ya uwa
0: yar uwa sai modu
1: ade duun ne ya uwa
0: na'am
1: yo kuma kamara burin zariyar kamara ka kuriya a cikin sistemin gilla ma are shi sai ne ronna ma su zaya ne ra dubal
0: na'am sai mola han bawo biya
1: lama ba lahan ba ta nama zare
0: dubal
1: kama baro wallo na ma ne ra yar tulo kare amma sai mun dai kuma har da hamma sai kuma ana rungon gala a cikin mare kare da to era yarin din sun suna wala tudu tudu biyar wa mun kadi
0: na'am amma lam guba ma shi ma na riwa wallahi
1: a lam guba ma
0: kam duno ganaro
1: a shi da boye shi ma na sadin
0: na'am
1: a yau corona ta dawance da riska kuma har shi fulawa da hauro na shi naira 2000 to naira 2000 na da fiyo ya ruba ya ranar sanadin
0: fulawa da do fio
1: ade do fio na nan fio ro yar ko ma jira
0: na'am
1: amma ade ay kuma har da wan kyar ni ro bun tin di tsaya naira do fal kitin yar ko
0: na'am kurunya 60
1: a na 60 ba do fal da ma jira
0: na'am
1: ya kun ba ya yar wa da tarawa a ku ya ja shi kun da karnya su ji ya fa wannan jila na rafi rafi
0: jire
1: ai to sai ne jabi
0: na'am
1: a yo kurman da yi a na san da yone kuma a ta da shi kuma san da yasa da din jata
0: na'am
1: a kiru a ngaji masare har shi a place ne shi ai gidna ma har yar tulu
0: ngaji masare na'am
1: ngaji masare wa bukure yanda ingai kan da cika sabin sa wa zan je bi
0: ade
1: amma gaira ma yar ruwa ne wacce za a kalon karkara ya kwanta da ita ya kuma
0: na'am
1: ruku da masar ya dai a ci guda masar ya rike kuma roci a tare yanzu da cin da naira yar ruwa
0: na'am
1: yar din to sai ku ji ne nan mungala suri da tara
0: ade
1: amma ku kuma rungo da dai ci a samu wanda sa ka tsara da mare ta kare rungo ya rike
0: naira
1: yar harakin tun
0: ade
1: shi kuma nan gaje ma har sai yar arakin su amma shagon na wanda da ma yar tulu
0: na'am
1: da talian da budget ya rike kuma har sai mai kogware shi fadin naira yar arakin su
0: na'am
1: amma a gondin ma har sai naira 2000 naira 2000
0: ade
1: to ga har sai naira yar kun ta tu
0: na'am
1: amma shakare su da saladin ma har sai kuma ro a shi talia ma har 2000 naira miya mu corona ma har naira 2000
0: na'am
1: yana da fatima da ne a tsangar ma sai kusar da na da wai ga ya da ke
0: in kila zoro hanyoro askirin yana a Umar Habib Nguro Gamboro yanye lokto agonum ande abonum kura da ma taman kariya kasuye taji na shadone gamboro ande robin kumaro da jaharami karuntu kule ada kirin ya isha daji faras karam done taman kariya kasuye da konya konya

0: kila zoro harami karantu tumangana tamtam fulai ade afano asro faraskram to ne taman karya kasuelan batallan keshi ate mada jikwa zol mana da gonya konyan sautaman karya kasue na sha gade gade panturo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mushakin cero faraskram taman karya kasuero
1: bala din dawate
0: kile wasle alhamdulillah
1: kuma abba bulaja kana manajin
0: ngila zoro abba bula jakana aye taman karya kasue jakana din abba
1: taman karya kasue ala anje kaske
0: amin ya rabbal alamin
1: tumatal le da ku yu kuna
0: na'am
1: nira yare din kai ko tumatal le da ne
0: na'am jakana din na
1: jakana jakana kuma yu kuna wale
0: na'am
1: awa suro yero ma nira du tulo yer tulo da ro na da na kuma tumako
0: du tulo rin yer tulo rin na are kwalin da chiluda
1: kwalin da chiluda kwa kenan je
0: na'am nya karin yana ba
1: suranda je mi suranda
0: na'am
1: yo kuma da bala din ngalon je bulla ne ra du faler ya ka
0: na'am
1: amma shi borno je du faler wannan da chashi kwa ta
0: na'am
1: yo arim diari ai kuma na nan le nya ne yer yo ma da kuma arim ya ne ra yer yo sallai wannan shi
0: na'am
1: arim zakare
0: na'am asungana
1: yawa bala ni kuma so fiya ta bag awa yerwan sore ne ra yer indin pivin kai ko
0: ade
1: yer indin pivin
0: na'am
1: kuma do bala ni fiya le awa koraman bina katun ne ra duro ne ra yer ndi war kai ko
0: na'am fiya le de na'am
1: fiya le tinya fiya le ko ashin bultina wala ma shi ne ra dume indin yer diwan kai ko shi katun a gongong ne male
0: na'am
1: yo yoko asibai ne mai kabo wala ma shi nira dumi indin nira miya bar kai ko she
0: na mentulun ne ruskuno
1: mentulun ne rusko
0: na zawal abai kam ga tsuro bayan landaji harami karantu nya ran nan bonum kurade ma taman kariya kasue na sha donen ye da mai den andiro bayan kaimin assalamu alaikum

0: Assalamu alaikum harami kantun deso huso tustro kuro adima. Huso andia kantro kalkalok tu adien. Kamame alai waltu andia sudina first come de tamtama. First come doing ya kshana idro first come doing sambi soro. Kshana andiso doing swasunam. Au kshana andiso doing sandi sanyan sa swakundo zinma. Andi dunyi isa sandi andiro klasanyan saiden andiro. Bayan swa gamzendro. That's going to Neptune ya sawya. First come di tamtama, first come doing ya kshanai maukwi. Alan kshanandi ya Aisha Idris. She sanya sans findima satina. Gudrons sinana sidin. Ayayro she sanya doing kandojin ma adie. Kananganza galau joye klan. Nandia gertuno butos and do radio and duero. Wandi kwalu first come di tamtama. First come doing mauki adi nandia kozini. Dajia Aisha anye ay andiroku limin. Aisos le dimin kuro ayayin shi au dimin ma adi badiam.
1: Ala barasa kasanya yara tusuna dikinda kusa apindisena. Dai omuso shurso madaraso. Shinkafa su bageti mokorondi bea okolo ngana bakariya kale njita suna na yaji magi ndaso mabara sama solo rikin kindaw shur kurun bea ngayi jili fatin harasama la solo dayi ala baras kubla da bana ngana da rikin waku kare adu bari ngana da shur sa adu boza maduwara pulawa duwara kushur du arak aka ilan gwen shi omu zanya sama ala baras kufindi asa miwasa mambira izu gurzu kwa aka izu pitro izu walona ku shur lutare nye urugoji mbareta gwen awa kare da yene da dina da faltu shinkafa ya reta goyen baden ja spaghetti a shirkatan ne goyen makarondi ya ikatan goyen gitta so ala shirbe an gai joro jiri dundi suka kuma ro kandau ya galangana du fide ro holba ma ro goyen ala bara suka
0: ngila masha Allah ya Aisha gle ne aidalillo sanya adabadiyam kuro ayai ro kinin ga mangalaucho
1: ala baras gudali da su kusanya har bari nan har buran atima dikin bannan mana gaira da biya ya ni shago man be she shago sularin shi ma wallahi ya rawu fule zo dai o musa gona har dai ala baras ka o mu har gona turkin dikin arkin dikin ku ya kai bari ya kai ala baras ka ashirka ke zanna kan mai zanna ta ida zo rufa ida zana kam sanya zirin ba a ci sanya baraza ma bota nya wa ka sanya har bari nan har wane awanga yarin gala da awanga yar goni mai ashiram zakci da nya dole ma onu da goni mai wanki am soran dimine ka ta lamba ashir kare kale kalan sai ashiram zakci da amdi ya kamar ballo ke ala baras ka sai gosa na

0: Vraiment, là, aller, là, aller dans tout classe, oh, là. Masha Allah ya Aisha kan tun da sambe so first come dey tamtama ada kan namawa
1: na an kilo kilo ran ya ga sunan ya Aisha su ga idiri ke andaro ko kamin sunna kala san yanzu
0: ngai tawada
1: ta san yanzu sai da juma'an da ko ne dan ala san yanzu ra la fara da su
0: amin ya rab
1: ne kura kura mana zauro kitana din ga ita shi na sanya sarin ba yi ba ri sana sarin mai zauro dunan ga sura na kai da zama kitana kada kar
0: barakallahu adama mata
1: ji alhamdulillah ni kala mira ka zai na kana so kar sun de no ni na ko da fani ne ne kana so ne ko dum an dira bayan ki ba la mu sanya zai ita sai a dire sai da zaman da ku na rai da ke da ni mun ba kare na kala
0: Masha Allah gla soro Aisha gani Muhammad kan tun di sambe so kishanan di doin sambe soro she an dia botro sun barin ba first come di tamtama first come doin ya kishanai Allah assalamu alaikum da wa tuklewa barkan du klazolin Masha Masha Allah Aisha Muhammad Kuntun de Sambe so first come de tamtama da kunnawa barakalla ai gullimin kuro ayi kishana sai gurdos da da da kundotun zana shandon
1: Amin.
0: Amin ya rabbi glasoro Aisha Muhammad groma foni askin yana nyiro lokto akonim kalkal lokto adien andia botro first come day tamtama first come day ya kshana adin gawo ita gadke yana in assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ya mai rabo
0: lord dawa tuklewa bar kama ndu klazawlen
2: alai borjo ngoro ajana rami
0: ngala alhaji buwar shuwa first come dey tamtama da kan mawa
2: ah garin yana kala sanya kamar ai lan
0: ngai tawada
2: yo sanya kamar ai jona rubo bana sai rubo bana jama'a zai rubo bana kan zai rubo bana
0: insha Allah
2: sai kaso da zai rubo sai sarai kuma kama amma zaga suna sai kai kaso da goza salan zai rubo
0: na dai Masha Allah gla sauro askin yana yiro alhaji Boshwa askin yana yiro lokto ma kunum kalkal lokto adiyan andia botro kuro to my pg rashid yande so doing fatoye kishana ande soro kala kala sadin na sha doing sanya so kondotien wa alaikum salam dawa tuklewa barkama du klazolin Gila ba abuwar ngoro shokari first come dey tamtama ada kan mawa amin ya rab
3: saudan nan wa mada fato commander kun ne aka gare
0: mun
3: ji wannan fatan da kan mu da kan sai wala ata mata sama ku sasar ba kaman da yayi kuma gurga ya lokacin da ya warda goda ka ta kani naro kanun ya ku ji wannan
0: masha Allah
3: da mar doro bara dukkan
0: amin amin ya rabbi
3: dan to ya anta kana karta mari har mama nan ne da kullun kullun to wanda ta ga ni
0: wa ayya ayya Allah sarki amin ya rabbal alamin amin amin amin ngila ngila masha Allah ba abor ngro shokari askan yana yiro lokto ma kunum kalkalokto

0: Angila Zoro harami kurintu inde so ndenda kan yeste gozi ndara son kurunu ikla mita fiskus kunu da uwa fellanzu FM paraskaram de tamtam ma paraskaram lorame harami kurintu inde so tumai nina pele ni tamtam ma sudani ala nande su mondo so agambuaro da jimaudu na ndiro klanan zande tinde shima kambo soro chidaudo amkare bulla faizain sande akuma DSS lan notina ma de sande ashira bayanado ashira kuma ade ma on daga di kapsuna askra chida manzili fasa ya gari kapsuna sande awado wa jinna kuro adema awado amdo musko bali mina dia gudin taliwa boko harami notuna au iswa bin notuna ma de sande bula suro kre borno ya adama wa yaro bitrum swatum zan yin kuro adema yim kaukun tawe she pak tilon kentaw do julaye sa duni findi lukara kin yin na shado askara ya sande adema lauta kawliro sande am kare bulla fa sande dss la notuna ma de sande futu kuma fatola hawartate yarwa express notuna sande taida zu bana zu na shado chidan za so ita gatsa ina kuru sande dawarin za so das sa sande kawli aso tuluna allo nan diro program da donye tagat kin le aw aduma re kazi su din ba ta na so kre borno idro allo nan diro sura program de rin chitu buli me furo nan de bayna sunna ta ida zakazi da su din su andiro bayin su sunna da jinan diro futu rayul makna ile hajja fatim beji hajja fatima sai na sharo kumbali na ta na so aw na shan zuri fa sunna mai sai ta ida zai andiro bayin su sunna kla aw don yi huwa soro wa kajin dungo kazi din beji daji abishe andiro bayin asrin nabtun do sai sa yongo sandiro wa sha de na
1: yim kawu kuntawe fiakitilon kuntawu do julaye sa dunin findin luko arakinlan dida man zirifo soy karebulla sandia dss lan notina made sandia kawuria so tuluna tumata am muskom bali minyada suro lardu nigeria yallan kriya indiro buturum tumzain kre adamawa kre bornoya kre bornoilan uma na sunana askira ubai kuru adema adamawan uma na sunana za michika idinsa jemiro solu urmadana yo lejemi alabara suku au adkeri lauta chida manzili fo edo kare bulla di au ad ngawo en solu la adbayen so asana do katab duna goti hili la de wakazana la de wazi so sana yo au ad maro katab dubati ma teda zi jemiro kazi surin kazi dile futuwe ro surin na kurumi
2: ala wasan wuri kuri din burosalak din akai din maro asutunar wallan ma ai katab da gotri da ku sai gulu ma mari dss gulum kurusuro chidan zailan kurusuro binciken zai binciken zailan langaji
1: ari fato doyi hawar tarte yarwa express din notina mari yim ka kunta we fiak tilon kunta ro julaye sa duni findi luko arakin yar man so luwur maja
2: yawa akai yodai kirma binciken sadina leza asuzana yi kula sagana za na yi ai tackling dio dro sai ya dafu
1: sai kuma cida manzili bo sai kare bulla dss sai ba cida za ta mozana sai di kula sa ngo awwa kajin da yakin na rotta ta sana jemi sro bulla de da sana da na so amdo borno dia na fuma na suna na askira uba zana tri askira uba faldin na da zai rawo no kare borno din na istana da sana na leza sodi no wajin yole am kare borno do ayo rawajin bawa
2: ayo do matuliye gila le askira uba kalandir masro borno din ma ya kara kare borno ya
1: ai ayo do jili yero kuma surin
2: ayo dai surin da kirmaro so da ma karai awo shi ma da durin da tira baro sedina langai gi ka su de baro sedina langai gi bare de baro sedina taman ande borno adama awo dai ande ano tunawo kirama ma dia ya awo je an ma ya ande ano tunawo kun da so le jin no ba san yo dai aka yar awo shi ma da takalin sari am de sori leza bladi ade nafsa ka su za so bare so da ita ga sai baro wallon ma wurti tai baro trend bi ma funu tin ba dia dai duri do ina rufu ya ci zan ma dai a sha wa dai sai tudiye sanin ma dai shi ma ren gilawu sai awo shi ma da gobe yo ai wazo sai dss ko so wuce dan da sarina amma nan mu ma wuni min do isin yaro su kuriya bana lo suguru gangancuro wani suna arma dai
1: shalo sandi askira kuma sandi soja lan no tana mare sandi kaulido kuma am jira manzili bo sai kare bulla dss so tuluna har kaulida fanzana yi kurusan da dawarin za futu ka hanzala sadin ne gulzana shi dai na ragulbi na mejuwa
2: na so ban basan monjum bade nan mun isanya son dado au kuma da katabgota dro monjum bade
1: ari yo chida chidan zilifo sai ai so yina sulu hurmatin sai ye ka andala sai di
2: hurmatu gi hurmatu gi mana iri kirinero hurmatu gi kirma sai dss so de chidan zilifo ai mai sai sai ro isa gulzana da ai sa da fille nan baranam kaudo isa au shima da wajin dro au shima dro katabgota
1: kuma am gawarda sanda dawari collective so sai so har awar fanda sandiro tajirwa au karu kama waljin ba
2: tajirwa da mai suriye bi karu kam da mai suriye bi ai gullume buron ni na ganan zuriyo ala mu mado ku lar domin zuriyo ton na ta yanar dum dro nya kala dro jara la ga yi ngao kala dro gwamnati nya sizinalan ku sai bar walto awa kai suliya kam na karo kam da mai shacce din ausha don dizi dan de loktu shumala ashe na dai anda sadin mar kwaya zuriyo ton dide be dia kwaya dai dunogi shinga wero ba dia waltuna sai ga
1: yo ar su roba yana merin jamida ta da zamtuma zamjin
2: zamtuma suriye bi san dia duso dai ba a a bari andero gwamnati zuriyo mazuna ban zuriyo fandena menye dinan nan me kasun da bladiya ita gatkiye bare da ita gatkiye anda durinda da aino ne da kurwalta chai baro awaka ido so tulufa da kam di dole da karuzu da kondishe
0: glazor arabi gridide so adaba bayendo hajja fatima andero sirinao broken awal me citubuli media futu bayanda sunna da tayda zakazi gana yi su kazi ri futu andero kom na so du na shado sandi am kuma gawar za kwaza iza na so ma gwamnati kirebo noye sandi ala kalaksuna kama kalakcin na kara kurungo aw ad kai di kadiro wallo na ma abile sandi kindaramza shengo aw bayendo sunna sandi le zana marma daji walta isa kurwa le ma am de broid le zana made sandi na do ina sana re aw zuri fa do ina le zana kama karu kom sai beji sa kazi ri tayda zu huwa soro lamar banatin soro kreba no yidin sun suwana suwana da sandiro bayan suwasinna harabi kritu inde so daji naftu ndo sayasa yowande sandure de inde so kolli aja fatima ko amisa andiro loro mama zai soro faras karam de elin wutu bayan da tunna kaziya kur kazi dia isa binno andiro tunna da kur ade madaji abitudu shi kaziya de awde samin mar baro kendo aw loro mdra mati ama sonna inaftu ndo sayasa yo ngo pleni tamtam bala sumonde gambia andiro dere daji rami bayan da asidin.

0: gila zoro har me kretu ne so dinan da kan yaze gozi da rason kruno gila mita fiskus kun nu da uwa fellanzu fm paraskram de tamtam paraskram do loro me modulo nan dilo kalan zan dinan de na shado tan di am kare bulla futu kawin za so tuluna kuru adima askrai futu zan de ga wada da zana kuru adima akai de kazi suri babula da kom zana de to na so kre borno yero chitu buli mi de kazi suri yo le kazi de ai tara yai lalia awala suri na huwa zoro haja fati andiro bayin da sunna a pima ya lalisu ni ba kazi diro wato kazi tirain so suana suana andiro bayin so sunna daji laptun so ya sayo rami kurin tun deso abide loro go zandero wa haja fati adinawo
1: yo ya ja alabara su ga diro bayin na adima go te da zu jami bla ya zamjin abide loro mo
2: loro adin awo shuma do cinum kawo awo du wajin no katab gotu adin shuma loro mo kurukin indin zo katab du goza na rawallo ma amde dai kirma fatoro waltan ma dai sun bi ronza buatar le zan nafta kasun zai ta gasa baren zai ta gasa lardin dai a ni ne wasu wundinaro sai diklan zai ronza boje ya katab goza kawudo a wadu wadi no katab goza ar ma awode gunyen ma dai sambi soro wande nafta awoda wada do katab zan zai sai diklan zai le zasa ya baraza awoshi ma da katab goza gunyen le do le za baraza wanda na idan mai katab goturo tiyar kurtai bar wajin nan mun mana tabi yo aidani andi ardiawo dai kalan da tiyar na sai so
1: cida manziri wo sai kare bulla sai dai dss in notina wan ma sande na sha do au arin go waka zina arin jami bulla ida cida ma do yi kuma manziri wo sai karawu zina ma sande a forest guard in notina ma da sande vigilantes da bangas da samma wanda dunoro muskofi za nafsai yakin naro da za suna
2: yawa na mai inda babba isma yakin naro da sa gulluma
1: adu sai dai abu adu am kare bulla security maguza
2: ah sai maguza yakin naro da sa ya furu san dia barabai baradin ya lenin na min sai isai man ma baraza da mana isanya yana bai ba san misal longo nya kama awai misal lo kilzo ni haya am ba na mu maro kam mi su kala mu su kuriya wato din fuhunnum kala mu min nan dai ya sa halan
1: tadun baro isin yo kala mu kali
2: yawa tadun baro ni ro ci kuro dai su kudulu bai kala mu e ba dai kala min kana sarbi amma ni tadun ba fam na mu maro kam mi su kala mu su kuriya sambiya ro kala min dai kana sarbi sai ya fitu baraza isai akai sandiye sandiya baraza leza karatun da do kunu nan ba
1: arishi ma lorom do
2: aha akai ritidin no wallo no ma lardin da na tunguriyo da so ndin amma san bi soro sai ma isa do andele ne sai ya barani bari man awo shuma har kam ji kojin badiya awo da irumin da ande generation do kuye ma da shiri da ruyen langa yi kuye isan kana sar join ne san bari isan kana sar join ne san awo da sunana na arfu ya ci zan ma da sai ya awo da sai tudiye sanin ma da shuma da angla usa go ande ardiya awo da ruyen kuro kam kura ya ro du sunana mangu duro bari ande awo gurbuna kadabe kada cidan zubar walzo kasun zubar walja a piyai sidin na kun duro ya ruto ndana rawolo na ma kam ala kefun zuron dan zunya ile janaptin amma nana

0: gila zoro harami kirindu ndeso nena ndaka ngesde gozi ndarasan kirinu inklamita fiskus kunuda uwa fellanzu fm paraskram de tamtama paraskram loro me sana de bro kin awwal me ba boro che dina sana de kindi me diol waya mana ina diro furime ina de botu no sai tagat kuin kla paraskram do do ngi tagat kiena kutu aja fatima kuru adema chitu budini ade bayinda ndero sanaro diol waya mana do ande fo ndu ndu chima kuri uskufal diolar wal uskufal dio araku kuri abi kuri lar kuri fal udio indi kuri lar araku yo kamaro diol way manade furum gata nyande abo num botum kararo lono ma ngo bayendo lorom na shado aja fatima andero sinaw adewa shima korodo daji zamu mia jemi gari kapsna iso nda sura paraskram de robita assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: nam dumana jin
1: bana ma sa shuari kinni dimin manade
0: kila ma sha Allah paraskram ne kinu ma
1: kirinya na saida zugule tiyes saida zukasar sledena Kasar in the Angalo, Qua Gapsinari, military intelligence, Qua say Machina and Zagaps.
0: Say, Kaudizo to Nakrain, Panwar
1: Pangana, Pangana, don't tell Qua Kasar in Zadi, I win.
0: No.
1: You Tunday Ma, Qua, Mananzangay, Qua Tindero Gaimba,
0: Lauta.
1: Amatunda, come the Aungay Sazanas, and you know how Seria Quata in a Cassad in the Puleo Roland, a Jemiler, the Requane, and Kangustan.
0: Adi Lauta.
1: Urukumaro, Kampulaza Fen, Aulaza Fell, and Dokwazan, Aulaga de Sazan and Dero, Olia, they come to require Yamianzuru, Rohangan, and the Jet.
0: Adi.
1: Anakaro TSS, Pitas, and Taylor Zangla, military intelligence.
0: Adi.
1: Operation Team Kim Zada, Qua Cassad Goza.
0: Ami ya rabbal alamin ngila masha Allah bana masa te da nyiro askrena de mallauta broken awol man hajja fatima mai awu gudduna de indi am kare bulla fatima sandi dss not na mar sandi ba ci danza da war zai ta gatsana kuru sai da shikula shi da ashiriya bayyana ashiriya la sandi faida ta au armada jonda da ji sandi na chado askra lardi najira ide awo bayin nota tuluna rid lauta awan muskom zan di za samona sendi a ci daru te da bana zin so sa sendi ka wuri aso tuluna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam aba sanu she ta sala
0: da fatu kulewa
2: ya kina amangin
0: alhamdulillah nduma najin
2: si aisha to gani muhammad murali man
0: si aisha gani muhammad uje kin sharo
2: na la ne kaya kuda skram loro ne kama bayan kila tilaro karmina kaman awan de mani inde sawar solo hor ma za ya kaw awar wa kajin no akia to no so na kanjili wa yare kar awala tu hor ma si ya kaw awar wa kajin no katab go tirishima awure san na kur awan ga waru ne ma za ina kura fandishima awa sai ya na sanjilo ya ma dun san ga waru lardiya Jadi ala anda rendah pada tulu mana ya, so anda nanti dulu hutan mari. Jadi kasar itu non zair, kira dah pulih dah untuk kalau awal pantun hari wakazi. Aja itu lor dia akhir makutnya, anda sulung gelung sendiri, hatta buruk sendiri, nanggalah dia tu dia tu tu mina tu turun dulu papa yang karai. Ada macam ni tu dia awak harus styling kapal. Jadi ala anda rendah lepas nak tulu mana ya
0: sih? Amin ya Rabbal Alamin.
2: Jadi ala pasal jenjai, kosor itu saya tunggu tali ter.
0: Gelar tidak nyerat. Amin tidak nyerat. Sekarang ada log tu mungkin anda log tu alan boturo. Najaro sendi askara marma sendi apa ni? Bayan do kendo. Abi sendi najaro kau bayan alan bayan dalam saja nabi jua. Sendi dalilala. Kalau ini ya sih anda ro bayan sudah sendi amazon nai sendi kulasnya. Huna ya rokuri ya andiro bayenda sajin tumande suwa mejiro. Salamu alaikum.
3: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Nda chida.
0: Nda pato kiliwa.
3: Lale alhamdulillah.
0: Na mduma na jin?
3: Bana mungu na mwajimuro doktor kota falji arena.
0: Bana mungu na ushe kijoro.
3: Wow, saalika alangoto tariki ya urukuna soron bayang. Ping loktu awo hiri zau zau ngen zaman. Gundok jenatan itu, kata baca kamera masa, awal zaman awal, terain harpun ayam gurvi cero, seri lemah ruko bodkin dia awal, timbari dia, kalau udah awal kena ada anjiru ini, boleh ikut alam koran awal, ala anjiru luar musuh lu bima, awal dah bukti kelar nutmanu.
0: Kalau tidak yang jual askrena, loktu gunum anjir loktu alan boturo, modal itu din, dari modal zira, modal zina, ada mah awal anjiru musuh boturo majuno. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: dara san ce su tawa ba san kan ba kire
0: nduma na jin
4: bayura malere malere mamurila
0: ngira ushe kishoro bayura paras karan de kirinwa
4: paras karan ala paras kala kira ina yi kana la kirinna
0: ngira masha Allah abiyei zuro ko paras karam de din krumin abiloram do ba hadiyol wa manami kamdana daji teda nyanyo raskini ala loktu mgonu mandi ala loktu ala boturo botu gari mango ba gana. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Duma na jin
5: aso nda atukili asle
0: na patu
5: ngala Umar Habib ngora gambore wakil karapura do karantuye
0: ngala uje kinshoro
5: paraskaram loro me
0: lauda
5: a ya Fatima ngomari kwasine lorom da dukan dira dalla dalla filla filla ra gulzuna de
0: yo le na shaka ni min abi lorom do ni kuma
5: yo na shaka kirin abi na kazu da maro waya garre ke ci jin sai ba san nan mun mun ya kamaru shi a Nigeria zam da man na do ne ci tana zamjin zamjin da mana tulamjin da mana tulur di ba
0: yo shilar da man
5: lardin Najeriya zam duma na biya cewa no goza liada da kada barero awola afani mina na wuda biya som yin na tulur duma
0: yo shiri kuma kolma kama poros karam de kama yedina din abilo romoro futu kuma
5: yo da ido romoro kuma ro kama ngo fitina do ne kama Najeriya su ta tawa jina rongo zam fara kebbi kasina a Borno Adamawa Allah dai kasina yo kama ngo biskanto Adama kasi zam fara lan isa bula zam bune sa ya klasan jibune ya
0: adu maudu maudu ne ko limin Umar Habib maudu ne kuma ya kirin yana a wala surorun gorman beji ya kuru futu kustoton dere andero lorom da mazina da futu yi ne churu kuru lorom ar a wala ramin na bejiwa
5: ya a lorom da shi kuma ro a am so da kalaksen kalaksiya soja da ne sai ra kulza sai yanzuro sai ra sai mana soja na mai wa ko zai a wala sai ma kati garta nafsana yo am kubertari urun mu onjin nolo no ma abunan sai masa yaso nyero na mu aron yero butrum saudi inda tun malorum saudi ba nyai kala da hutu biya ba mai guzuna dai cinu sa ya kadino sai yero butrum nan za da na da yado sandiya baro jin kuma manya biya na kullin na muwa ka katigar to kampolle na muwa sai barin yero butrum saudi sojan ji ce wani ya kice wani bula tarara awala are din lorum saudi ba nyai kala da ce ka kadino karanin na da sana da manu sandiya yazo ina wallo no ma ba san amdo ne kalakan samani lewa sandiya na tun bulan ma kwanga ni lewa fandiye ne
0: kuda
5: tare kamaro kan lewa sandiya na tun bulan ma kwanga ni lewa fandiye ne
0: kuda
5: tare kamaro banda
0: adin ye bayanin din wanda nafsa greza yi solu sandiya baraza armaloro
5: ah yo kamaro da tare wayan din yin nafkata iske kalamo yi kuru kin yan bulin ma yin nafkata da sai ya kalamin nya ka nasar fandikin ya wuda ta da su kalamo yi kuru kana da su da huta ya fati mai da ya mo din mu ala wala wani da tare wulsu ko shi da wani ni da wani mira shakar tumar walle wani sai sun ya karo jin na wulsu
0: lautan glate da
5: ni armaloro dobia
0: glate
5: da arabi to da ma ko mandoro to din ba kala silencin
0: glate da ya yura skrera loktu gorman da loktu Allah boturo da jarami kirtu ne sonop tun da sayo hulaine beji tamta wanga hulaine da akrin ye shena ina ndi robotu ndo sara gonya konyen kliwana da akrin sano.

ngla ma sha allah huso andia krantur harami krantun deso tuma imbeji nendie tam tam doin filaya ndi adie gwanu na karau kuru tuma imbeji fraskrama hawara dun nendiro ita gatkiyan maso allan nendie shilan ilmu tuini kurno tuini daji krantun deso gatuna bato sandu radio ndero kalkal loktu adie numa ya maida nendra tostru banakin daji loktu de sa main din kakal satia nendro first come doi lamara nilifai nendro ita agat kuyen kuro ade ma loktu de sa main din return sita sa fallo sadanan sawai chidai al haji gaji mai duye isi nendro first come doi hako adam gana ita ita agachin daji kao loktu de sa main din kakal satu nendro first come doi lamara nilifai ita agat kuyen duro Filayandi tam tam ma'alan, suman doa kama.

0: gela zoro karantu fule doni music ada karanga usoro first kam doni hakwa nam gana tamanga na play ade gana ro kurun za gut north man dia mbeji karantu usoro first kam shima aden mawdu do kuro kudena za ndenya ma ade shima kala shi wala au home doni shi kundo doni suro mota doni alama jire kasu e mota kura kura zon shi amsoi kurun loda kurade ma wa azizo dio ma da sau aden sande kam doni shi driver au amado ni suro moto shimarin da sana mada kazijin au bi mashwaljin ne saun shi chidaram doni zero doni diolo chistema suro fr sc kultima de shi homes doni ngawana borona shi amma shimara tondia home doni au bi ha doni awala gana latin sandia ha chimare saun da ha shimara bulinzu hata nera dufuyen narfuna kam tondia home tine clan mawduwa ko dina zan danya kara gele kwai mala mun nam do ultiya shi kuromi home shima da ibulin tare lamar shima da awola futu ya surina
1: a insha Allah todro tuman den a shi awu ne kuma home do ne kuma diole sarin guso hafsa bulin zana rumiya awula fun zan fuya mbeji da yin zan shi magaje gani shi awala wajin fallandiya wazu sornalan do allando da ji share abulingaye a home shi ma da amsori bron sa tuman kilan galatin baso a wala su aldro hangil ganza a wutin aulade isu misano zaman faltu a kurenna yon hanzu na rafi wala gulzaya ku na riman kamla sadin na rafi wudi aishin
0: gai
1: a unji ya yar marku cin ba da aerofa da wala su kamla da na riman sadin amma hutu biya zaman ne rakur walta Hazi isa bulin zaya kana misana dufi gulana dufi wa da hawun dudas to liya yitin zafanjin
0: gai
1: yuwa nan karo dai adi ya dai amu isu awro kairo waljin
0: jira gala zaro karantu to magana bai na duniya duro hati ma da karantu no tuman dia beji kuru a elmutian no tuman dia na jinda lokar kalkalin dior wa mana da furmnya nan dai first kam do ruptuya da suro first kam shimaden bai ndwa kura de ma koro ando so ando haturo kala dior wa mana doni sabur usku fal diolar fal usku fal diyaw araske sabur aw bin sabur la sabur fal u diyaw indi sabur la araske diyaw 081-49-18-1460 assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
2: agaje mai din dar do
0: ade din dar do kile wa
2: ngala
0: ina patin
2: ah ade na shadow ne kuma a shi suro bula yan kala bula ro yan kalma da su yana sa a suro din gai kurun lo da so wazi da so dai haram da na kuru kam tiriya a sha hatin gultuna a yan nan mun ne ya shi taman a na ta suron na ta shi suron wazi biyo rumare a kambosa shi a kambosa am adin da gaja da yake sanar sai ma suron na kambosa bula ro yana tin tiri wazi da sa din ayo kuruman awashi ma da walala fitinan ma sai awashi ma da haki dokar ne lardi da tsi sa hata in majalisu ma sharara fitin gulana ayo shi wa zuru ma da shi din ne wallahi ma nan bai sanduna ne ku tsara loran ne har ma tsara min ma nan bai tar tin zan bai nan tsara min dai da san ne dai nan mun na tsara min ko yo tsoro a kuruna da dai so gare ga tunan zuwa dai shi gularo dam rumare a shi dire ba dan kan ne dai kan kirin julia tare shi ma hangal don na kula sako amma are a waga da sirin su da wannan na ma hangal driver da girno a tale da tajirwa ya waje are ya saboda aje ya sace a washi ma dokar tana da dai mu unjin wannan ma doka shi ma da takam da su ya hatin ma da kam gare da suna da hangal ga na za a waza wanta sirin ba dan kun nan mun ne kuma har na san dai done kuma da jere kuma a ngai suran mashirin da yake ngai a wala na ala da nan modaran duniya san dana ma kam la sale da na rista da karam kam ne a cewa biya kurun a waje ya kam la rasta mu da anta kudi musamman tun da tartib zagai yayin da ta biya kam a wutar tartib na zama a washi mahar jama'a sulin ba sai su kare ala a washi mahar jama'a to kare ta kiya to kare an da da sun da kalkal ga ma su sai dai home da kalkal ga ma ala ta ja su
0: amin yara a cikin da ta su ne su ngala an da yanyar su kinyana Umar Habib kala maudun da da ronye andero awadun ne bentina ma do saraya kunjoro ko kam gade assalamu alaikum aya diol dumba kam zawaltina go kuru kam gade ay shidi ay diol kam wono karantu diol waya mana doni super usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arasku super awbin super lar super fal u diyaw indi super lar arasku diyaw wakam la assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da kale wa
2: bala ga ji mai don
0: kale as dai dai
2: da ka sabi
0: alhamdulillah ga sana
2: takcin mu a isa ya kun ga wasu da malum adini na wai kana wurin da tsoro jama'a so na ka su ya tsoro musa so sai din nan na gina
0: du mana din
2: mu da tsara ne mana yi
0: kala mu da tsara ne gura ya kuno
2: gura area fulani ne
0: kala tsoro na karne maru
2: ko kurun la dai lan awa da sandi sallama na zai malum adini dai zama sunan mana zana dai ya za ba kam nan guzana ba su adini lan awa lafiya nan ba ce aje ba aje ba mana zai sai ni mai kurun
0: ko radio ne mai shi dana na wajin ba
2: dan goza ya biya na za kai shi ba yarwa alo sai ya zai ba ba sai ba kuma malum adini guzana kam da nan guzana ba ron zai ku kurun da dai sai ran mana
0: zai kama da suro maurun da suro mota ya marin ya wani masho larumiya go umma
2: ba a wasu ma da home game kun hayi to wasu na kirtuwa sakana maula ga wakanta ya kana home da dushi wa da tai da zangala mu gina yira ya sara
0: kala
2: sai ya come the media la ga a wasu tallaje ma kan ma dukkin ba amma kasu ko suro mota yana da jama'a la isana dushi ma uga na ce ko
0: a da badiya
2: ala
0: sa za dai gala ala karanta mara daji wanzu dufiyo da gana jina na dina koyar dawo nan gari atlan dufiyo ar kam da tuma na we dufiyo ma in du do fiakoro waljaye amsa du so homa da ibu nintin zai sa gana awa da ngawo ya wajen otu wanda ya ngwakam la ya faldo ya yi assalamu alaikum
2: alaikum salam bala ya gaji mai don
0: dadu ade indar dokale wa
2: rawa gana
0: umar ngoro musare rawa gana to magana ndi agamino mawduwa lanye
2: kuma ma radio di wasu ko yan fa ko yan amma atiya da ne wai ga kenye yali ange ar maro fa kara so
0: ngela da atiya askrinya na niro
2: bala ngela
0: ngela rawa niro askrinya na doctor magono ndi abotro so na da jihara mikro tuso ka wdo ni botun zura goye kwenye ndro nda ngo fule ada krinya shedo

0: lai da ta yan je galwa e kana dora ba duro ba na su wa chura mu kor na na kai cha ba ri ala e wa jari ni kara no sam ni kama la wa karo ni la ma na wa ro pro bangi ale nu kima jari ni kara no wa udra gum bal gana ga udra kai gana chin na ma kalo le ni ma ayani annalle yo lakini lalari ase aswani agoyalle ye nanakle jammu konna ke aswani agoyalle ye ayani annalle yo yaidale ni aske abba goyami ram gulya usman goyami ram gulya tanna goyami ram gulya kurkulani nangaro denga maram korokina
1: mashallah karatu kuma da karanta ba dai mu wallo na ma faras kram doni ndu kilawe da rason kilamita piskos kun no da wa sui bunu tijani kondo wa uma nan diro faras kram dai ta gatkijin a suru faras kram dai lan malman dai lan beji ba masa tijaiya kuro ade ba muhammad kamsul makuru yanda ya farmata mala mode blabrin gauraya loktu ba na baro kwa suru faras kram dai diro gayen a ndulan bodin yo ba masa allah ya farmata ya walwada nyila na bodi gen
2: arama da yola bodi na
1: aya da nyila bodi gen kin da men gen no
2: ah kai buroi mai yen
1: koron dia ngoya burur
2: buroi da tashe
1: buroi da anjen koron de buroi yade Suleiman Mustafa Malim be shiman dero suka da ji mana da ta moto wono a manan zide wono kam kalan juro gana guljo wono kam kalan juro gana gulja wono mana da tamotorom zambeji yon
2: kam kalan juro gana gulja kai kalan
1: nan ya walwata kalan ji dia non ma dia
2: kalan ji ya zauro non
1: na yawa kam me do kalan juro gana gulja wono sha tamotorom zambe sukana
2: ara kam salamu alaikum.

0: Isa Musa Kasari diwa.
1: Oka mashalla kilenje edukuru. Ala kilenje zakina o.
0: Zabti kam kilenje ro ganagul jano.
1: Ah nya sha galti man kila kilni wi.
0: Jire are ka kalmare do ka kallo tabi. Wisa Isa Musa. Wisa jiras ka jira holde zafsili wono.
2: Are are.
0: Ah
2: kasar
0: bakta ya be ala faraz ka traina. Damga kamon warzu wono. Ayo shi mata shi lakamon goza wono.
2: Ah.
0: Yo ya ile so sama sama
2: gurin wari. Kora. Ah are jira
0: sai Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Naam ndukila zawalet.
3: Akura kinyi kimela na mama na ni nguro wa zeri mja ni abo.
0: Wishe bakura nya kirinye.
3: Tutara uso ngina ala kaundo bara.
0: Ami ya rabbi.
3: Ko ari ba hin ba ma sara kore silula hak.
0: Yo wa ba ma zangwe nya kirinye ba ba sa dawulai.
3: Ari.
0: Eh.
3: Andri mana mayo awambe no fuska kam kura in kunzi ya rasu din fuska tara na shi malo.
0: Yo awalambe fuska kam kura yi.
2: Kunzi ya rasu.
0: Tara gana ya. Shimalwa.
3: Fuska kam kura yi kunzi ya tara na shi malo.
0: At awai.
2: Ada koru. Ari ba kura kana ya.
3: Ayo mana to mo nira to kwa.
2: Na kana ya.
3: Ah to to mo mago.
2: Kana ri fuska kam kura ma kunzi sukin.
3: Yawa.
2: Tara na ma shimalwa suri cirin.
3: Ah ngai da kana ri fuska kam kura fuska tara na shi malo no.
2: Are.
3: Puri yinano kam kura da hamti jin ba ta na da hamti jin.
2: Yi na da yare. Ngira ba kura.
0: Usha.
3: Ala ka.
0: Usha ba kura jira skur jena.
2: Tara da kana din zu. Hamta irin be denin ba hoye din ya ba.
0: Yo. Nan me hamzu da bi gulmi anam sujajin.
2: Hangal da ne nan me buri ba ferin bi kam kura da. Amma kan naje ta ida ba.
0: Ba.
2: Amma tara da.
0: Amma wani ne me hamzu da bi gulmi anda. Allah ya sada wa fa lajajin shi ma ni ma hamzu na bi gulmi ma.
4: Ah da zayin ba.
0: Amma kam kura ma jajin ba.
4: Ni
0: ai ati ba. Airo ati.
4: Nam ka sarir ma.
0: Ngilas ko ne ran jira ba kura. Kani mi kimilo do ma. Nguro wa zeri bundiya to ngina am ya ko bundiya na mare fatolan. Da ji kwa suron jumir walti. Ya fal mata.
4: Na'am.
0: Da sonje.
4: Kan
0: wo miya
4: duno nya kwaja
0: kwaliya ya duno makojin baye a wadu ka sai su a wala sauri kina din ai korwade malam abba gana munguno shi masuka nguro pompom mari bypass 70 da ji mana harin ya inde ya fal mata malamu da kamilo zafsanaro ta mangana lokto da nyande krinimin da ji kwa fugro koye
2: koro kuntulun
0: me kuntulun me koro de kuntulun me du shi ayi to motoram da mamate da ji kuru nyare suro lamar den be ji nda so kamilo hondo de shi ma awodo ni murade tina
2: yari ba zauya
0: a bulum mano
2: na buriero kamsadi
0: yawa ar kamilo hondo bulum ma kamma na buriero sai ar ma ro
4: kam bulum jinara
0: nam nam ya ai suro lamar re la nyari be yono
2: Na
0: surum lamar den nyari be yono
2: ah bulum mana kamma na buri ro sadin ko nyari ndiri ya masa ta mone ah ben nyari ndiri
4: kam ta bulum jina ta buri den jinna
2: ni ya bulum buri ya
4: ah kam na zum be bulum jina da buri ya fa sinna ma
0: kam da bulum bulum man jina da
4: man jina da buri
0: den buri de kulzi
2: kur ngai wan bulum de shi ngai kam zuru kumolo kayok sai maro dai awara so nas ka zendu kumolo tayiro amara karim da kai zai bulma sai ne
0: yo
2: kalim kai sore furumje ya
0: shi e putu bayan zan non biyan nara kusuto num le num don balte zin yuro bulma da sodiya naptum ya sai bire chuntun ba
2: ba are
0: amma fato le num do fato bulum loktu bulum me be mare bude zanai loktu me ya
4: loktu me bulum me
0: bulum mare nyo kam me kala loktu aden sudu ja ala sidia kalam mum fotu gulle wa de am gui de buri jinduma ah da yikuru a ogana runi mi ma
4: ngai ma am kora kore sai bulum na zaura faida
0: ayara
2: fato kusada dum le me anyiro bulum karza ya
0: Aya
2: kenar ma dari melot kata
0: inga yara
2: oro wadin tabura dimi kenar suram kamar kamya kenar suram tabura karin baro

0: Aja baga. Bulun makama na buriyo sani de kuru misalo jiri a wala ngai runi miro le nim. Tamia da ji kuru a wagade shakoz na yayi. Dire yayi waltum ka bindu.
1: Ngai ma am kora kore ya ta kusota fanda le zabur zab bulum na mana karze.
0: Yawa.
1: Ka lokt buriyo sitin no le ma. A wono de de shuro bulum kon na karno le cin zuro su kyaro na lokt buriyo sitin am kora kore ar ma gulda.
0: Yo ar lo akama bulum makama kama bulum makama na buriyo sani de gulada.
1: Ya buro salak ma le ma sai de no bulum mar saur gana da yado.
0: Kamilo fande yana ta magana alma wangan zazuna da ji ala
1: tun fanzan bara wal jan guskunan jiro fi zai ne am kora kura ya ko sata fanzan le jade ko zan lokta buriyar na zai
0: ba ngira ya falmata Allah ta nan da suru da ji furo ko yin ba masa
2: na'am
0: na son jiyo
2: dai ya fa wanda furna da rokin diyo mi she
0: kin diyo ma mana da she ta motoram da mun mata mana da nan nan na ramala nan nan mana ni miya no
2: mana da ramal nan mana miya na waru ma ko su le
0: yo wa adama kamilu a wadani na one man pantino da su soyayya ka kalluma a shi yayi koro malin abba gana mungunai da jitu magana koron zada tilo tilo ro zasana kasa da zina da tumma bi kai ru su jo to magana koro da kamilu zasana ro koro ya kafan dina ma dai lokutun dai dai ngorai ta wai ka dujo na dai yin to su lokutun na lana waltiya da jawon dai gabsuna ma da kurwalte goye koyen

0: kupitia chinyeno.
1: Yafal matan chinyeno.
0: Yo, wa, yafal matan na chin. Yafal matan kan damen jen.
2: Kan
0: lar men da. Yo. Bundu durum kanje ya kari da yafa da tende. Awlan shabozen non ndawa. Awa awlan shabozen non ndawa shima da gultupantu ono. Bagre ma bula todi shima suka. Sumbi shanga yina. Shiro tengazen ma. Then just come back.
1: I don't know. Tun kan ki haru ofis laro
0: ah sha ba agreement to dai shi masu ka
1: karuntura kullen
0: dan ma bare kullen karuntura kullen aucin ya zamiye cinyen
1: gala
0: ya wafuro kullen kamsulum
1: kin me me
0: kin me me mana da tumo tumate mana abba gana mangunu shi masu ka kam la sharo jetrono mana da tumo turum zibiye
1: kaza jetangalo
0: tawo da maro a da kamilo zamuma kaza jetangalo muhammad abagana mun gono nguro sabun dipi koronzo to mangana kamilo muhammad kamsalim zabsuna
1: ngira
0: masa tujai
1: arakimbe ya
0: arakimbe ya ndarwe arakimbe
1: yawa arakimbe roshe
0: yawa arakimbe ado no she mana da tumutum wata ngudo kaudu jiriro charijaye yono
1: ngudo kaudu
0: jiriro charijaye yono au jiriyo laujaye yon
1: yo ngura kauru jiriyo laujaye awa kozna jiriyo laujaye krewa kozna
0: jiriyo charijaye anda
1: ha
0: jiriyo charijaye
1: no wata da chairi ma
0: yo no wata da ada ka kanzi
1: ada
0: ka kanzi ada ma ro da za da a shi zo rukunto wai alaman
2: shiri war ba nuna malle z gam napcha ko wagabtsana da shimda karo da sharafi tsasarin zuyar da ka wagabtsana a wagabtsana zai
0: a jan makana
2: shi so wanda zu sai rasuru so tulu zari na wala na ma nduma na ngure ma sa zai ma bare awli war
0: a jan makana
2: sai da isa sharafi tsasarin
1: kuri shi malle jaye sai da so shimda fitu zuya ko zule ji nagare jin baya
0: kun tofan ma wai kun tofan ma koronde da dazi yayi lokto ne da boro cezeta da jawo ado ne konye ta moye nyi wade zamin amma ngo kam la shuru sana bi mau bika ya koronzo sukana do daji zapti cheto no
1: ande ya kraimin
0: a biya suro fatwa den zamin yuro ta bangana kwa cinye ba kan yin kalla da ado no shuro mau bika ya ta motunyi zawon ciro shahada no kan yin kalla down da jimana da tamuturum zibiyo kan yin kalla down
1: yo ada ande ma teri ya ce ande
0: yo zaptu ya ce
1: ya zaptu ya ce
0: kan yin kalla da
2: shi ne waya zabara kam gona
0: yo zaptu ga zaptu do so ndu ga ni dai yo da ta mu wayin bale termuna duwon kasu kostoni ga yayi sulin nun
1: aje
0: kan yin kalla da
1: ah suli
0: ban tayozo ta da la so ala kabala din suli nuno an gayoro
1: kasu yoro yoro
0: ga ye yawa suli na adima abdu kultana daji kuru kolle na nan be marati mangana kam kalan juro gana gulja she da kam da ni rozu cina da suleiman mustafa malim be tulu nzuro su kuon
1: mukon goje
0: she to mangana kalan kusu ba cinyen daji tawangana koro wande palpalle sandi miwa koro fande zamye gabsana na mawo bare ro kollen lokta da cilula gabsana daji awala kaure beja a faras kramdulan haya daji zanye cinyen kafa koro mawo bare ya ayo kaurio
2: ura kaure ndo sai dona krunturo bunin mana kasar zala zaura kasar sasara
0: uje
2: andan ma sai nan gar mar isha
0: tawadu marolla
2: sai dai boza ye gulsa ye kanza ya fanya ka da fa zaura sai
0: amma rashidi ande kwa so ndata.

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh har mai karanto wuso tusuro alima kurwuso andiya karanto kuma mai alai wata andiya farskamdo ne balbal citubur medo suduna kilometer fiskon uskono ta uwa radio dini jami faisali har mai karanto taktino luna ma farskamari musan sa mindin reta sa diyo kalkala nanjuro ishin hata andiya kuzo sa uro sa din mada tana smart first kamar ci dubri mina kar dauratu kila wasu ya listener a okunin ganza bana juma'a da nikran za ita fu juma nan yin jimdi haurai Allah ci dubri mi amanza nan yin sandin yin har mai karantu askaran dai san bi soro nan dir flying fu da san bi soro nan no and ya karantro ade makur zawul di mana da from here ni bonu andiro kawrin da su a ita gam gawinin clan uma ummi fatima baba kyari look to Allah nan jiro first kamar da wurin goye ade ma nan jiro ita gadkake ne tana smart har mai karantu maududu ne ko clan sandin yin kila shi kasaruru ne citubur mi nguro gambore da nasmaron jalolonji da tractelan clan zanin da kwaita nan jiro kudin kawo chotto first come da gonye kwenye ndo futu adata ide to sulukto kana rulingen to shimba isha first come da gonye kwenye kawo tongo shada krinyao

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, duma na jin kun danan da bani men.
0: Angala ya mai Umar Abib ngoro gambare ya wace karafa da karatu.
1: Ngala zuru ushe kan sharu ayira mai far scramble batch to be mero.
0: Ah, komoro to ushe ushe guna ushe kasa da roshi rogulum. Komoro to ushe ushe guna ushe kasa da roshi rogulum. Wato kalasa sha kalasa da kalasa a tawa da maro. A na sha da ne a titubiri mi do ne ngoro da gambare a kasa da zatai da zan cin miya suruna. A shi kwatami do ne kama kura a ubudin mai suta tandarin gozo ya sana ma'anar kwatami da shirin birin na garata kada ba suran ne ga a rangam kwani min jiri lejin. Amma kwatami da kura mai kama shin gura kaus kemarin suta a surun gurun da gamboren kam zuko da sare kuma nuro su kuna shirya gwamnati ya tara sana inji kuma rafi ja lejin. Yau kawun gawa kwatami da suna na duriya ci tugurin ni sai ma da ma tarata ci kwaltain sab sana da ma kurbo sai fa isin. Ga sunor hatta na da ne a motar ga ba ma shi lan gasa
1: tumangana ga na mashul ne to ke isna kuro kawrim de ngota monimi da watin yan dia boni kilometer fis kuno kuno da uwa video ne jami for isade Umar Habib ngoro gambore rankara kuro tawada lamando da suruna ye kuro a shawriya hazuna Lajilan badun yan da fandu inde sai ma safar usko faldiyo lar fal usko faldiyo waraka safar au safar la safar fal odiyo inde safar lar araka da Umar Habib ushe kan sharo
0: bala ka wuri ta wange da zinya
1: a gana ko umdu luntin ne dai rolluno
0: yongala da iko ta min dai suna na re kamar so to lokaci ne fi za ka wangawai kan ta ko zuna langan na ce yisu bosefai duk ka ci su lorugo zuna a yau kuruna sha bayan sadina ma kama na sha kariya ci da gulzuna da tawo da kariya ci da yari kuren nan wannan ma fato san manja karan biyar teorin biyar au ba ma ba a kusko kuma ra isu ma kara ci da ruma har kudin biyar wanda kamsalar ma goda sada saladin kurfatin dar ma goda sada san kurfatin a dai mu wani wannan ma biya stola ma ta ci da na gannace to da sai rofi to tin ma da marafa ba ai kurbi katon jina are kuma da nan yaro ga na kalla yake kanto yafi zuna are mu ambe sorna ma kota da kuma dawon goro ya katti abun a shara sauro kifi jin ka da da duwa ka mu patan duro sa dori fi zana ambe a wa san jifi da yibawo a wa sai biya ka mu duriya ngunde su ka washi ma kalkalge tana da tunji no wallo no ma a ka ma to ida duriya ka lafa na wannan jifi din nan
1: kuma Habib koro lambe yiro di kyara
0: na'am
1: a buka mu Andrew sono tuta kirma angelo do shara so pipiza gulluma
0: a dai
1: kun nemi naturum
0: ta mu ado ne banguro a wasu kawa ande
1: a ko indi fani do shim nemi ruma salok tudo ne shima duwajin din
0: shin shiro ko ma sai abin ba
1: yo ta hawar da fani ma da aikata fugunum
0: ta hawar ba ngana kai da zo sai don lamji ya hawo da sanar kallafi kana
1: adama wata da san ta da ji na shakarab ka me sai ka sada gwazi wani ma shi nguro chista a unje lulun chista da kampegin kuro a nye shi mai ruma ro wani ma nye na shamin a kata gota da sandina ngil Umar Habib askarin ya lokacin gwanin ande boturo da ji na comrade na shaka kauri karantu yar a wallahi isha tanar kula da do a wallahi min dai kwa bukuntu da kunye assalamu alaikum assalamu alaikum ajin kondanan da ba
2: na'am ali mutu kela ne abuza
1: ngila ali bulun kun ya kringan ayira me
2: wa a kuma da bosa na ji
1: bosa ban bosa ban gin cira chi chairman do ne a karafka ci to bingro gambore ne inda ci lotilo gambe please na
2: ya de ya de da ne tare da ko da ji kina cewa mashi
1: ngila screen looked in gonam andro har mun tu lambadi super usko fal larfal usko fal warak super assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam mun fata ba ki doki da wawo
1: da doki da wawo mun nan kun danan da bane
3: shi garba nguro gambar wakil karab da kuren tuye
1: ayu garba ushe kan shi ayira mai modun da ku don
3: kamo na ushe kan dingana
4: ngila
3: ta chaban ne maso brand sana a wata kina mai wazara ma biya kurimin gure da gozan lamar challenger tsire da tawo taida zuri a tajruwa sudin kwasasa ya sudi karafka da sai nolon ya amgure falla karafka ran baran ka ta sadin ba ma zo lamar zakata munin ma amgure falla da yana karafka ran ba da shi ma rukata da tsakarin da yayi Allah sun rokata ya shi ma bayan da
1: ke ngila tsoro Aliyu ga askarina lungunum andiya

0: Gila Zoro Harame Kurntu, Darasan Kunwen Kalamita, Fiskono Skuno da Wari did ni Jemi for isadi. Dajukur look to a land first come da when you kwany and comrade Kaira maintenance maro suru kauri kruntu da kuru koro dani umar happy pesad nada.
1: Ah futu she kriwal kanzu gulzuna kla sharaso suru jololonji rupizi and yare. Shinamur mea futu shakur my chira kampalegi. Wani mare funa kam lagade wuce kalzu dabsu kam da wasu ne kuma kam da awar su ne nozu shi mai sa andiya ambaliya so andiya nje zuinde da ari calendaroches ke yau wanda jiri awar kulle wazi da shi kuma pese ana zana be kala putu reporting la awla channel de reporting kazi inde de shi ku na karabka de base fa ruminare amma kirin zanin kara kazi kan makirin zanin kara kuma andiya ngurun de las koltala sannan bai andi kallo wanda ya shakara kazi da amgurire inda malazana koltan bai isa bizana kuma da ko kola fura isa ya surun gasara na buliyar zan awla mazen duk da de kalzen mai dole dinar lumja kam langan zuba ya su kura na nilzen yo sere gulle na yawa zan za moto zuza andiro isa kolta duk so solo runa da sa kuma rungo na bul box ne su walzina kuma recently ko so waye kan gana da kam lambe suro ayano sun zo liman la misulalan complaints din kala shara idan isu dunon za ko zana isa sayro soloro malajin dai isa kirmawa resistantly kirmawa ruku na isa loro bizen dai putun be kan mu gwamnati din lenim awu manimi awu laga na duno medim dona gwamnati lenim awu manimi no lenimi nya kirinjin kuma putu kam la ko awla populism ga wala media ro dai na gwamnati bana manya ni ma duno e dero manami kazi duka ni medan wayi ade gai tarcin be putu kam la dim awu dana zan manima be dai wande nan me nyin gai ai ruya kan de kliwan da samaso kazi da sulhu da kala nero mayo alma wado gunyin manmi
0: ngala zoro da ji har me kan to look to alan boto kun tira kunyin assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam duma na jin kun daran da bonnie men
2: mai shiman men gura blabu ne karab kallariyo kun
0: tuye aisha muhammad ushe kan shiru ahira men mawdu da kwe don
2: wuri agun yin nan dai ma ku soce ne wuri da bishi da wuri ngana
1: yawa
2: amma ne so tulu pamba so ko tan pizza ya mai sana ma wanda so tulu pizza ne mo kwasa klanze re tutu
0: ngala zoro ushe ya aisha askrin yana lokacin gonum andiya botro lambade sai ma safar usko faltiyo lar fal usko faltiyo araka safar daji har mikrantu andiya bono ne wallo ma ko radio inda so da yazo ya andiya bono kwande nan da ka jiro fanye assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: ngala zoro har me karantu an da bono ne wallo ma ko radio inda sura ya zuya an da bono fande nan da kajiro fanye lamba dai sai ma super uskufal diolar fal uskufal diwara ka super au super la super fal audio indi super la raka diyo assalamu alaikum
3: amin wa alaikum salam ya ummi da wakare
0: ngala zoro nduma na jin kurun dan da bono men
3: kuma zan na gobe kun fa mari ba ya pass mnc
0: ngala zoro bazan na ushe kin shiro
3: ah kala kuma shara la mananwe
0: ah kasadu don karabka
3: tama ce kasada kasadu don tama kulpa gotinare borosa lekin awtrinare environmental factors or social economic factors or tama gumati karo gojin ma na laido na jiri kota mesri ne 3 feet kura kura da sidiya motan da gana da gojin nafun ma kota me kura kura da sadu nafun kala hula kindi min zile kurman jiri amduna kuma sauri sharar sauri kotan rufiza inde na ho rufiza an faida ba kin ya kimin jiri ga zaira ande chida ba ambe kin jala a wala su sasan so sai lur dia ma sai sabsoya zairon go illa ko yaye go zan kurma sai ro chida sadin go ari a du shira ka fira ka kunta araken ya bayan aro nan ga tin ga radio nan ga ya da dio go da sai ya chida so wandana lede isi kilewajin kin dio min zide kurma amdona kuma kira da sarin ma bo sai fa ya mara sai ro a nun daraya nan guro mara amma da yin dan karam wajaje yin dan karam awo mara yin dan karam kosan area na am guro mu da amala din a nan ga reta kilometer yarin da a furani a reta kilometer ne kam un furano arwa a ga diya da bune ya diya kazi ba a so ya diya sa tulurin diya sa uskula arde da ya fatro ne no amma sa min tulon ne homde sa min ne homde kira ya tidin ba arfa da ba ale rasariya arnyi tida hudun gala da kuma kasari boswaya askrinera am kulop kulop solo sama solo tujiri teorla soso sedinso bayro la sedinso sundoglas tujinso sama solo

0: askirana efon durangla dai ko na gunati ya boyana ko na da sero sasara den allow den kuma na radio cha ka sero sero mari gana am don musamman da kuma uniform jiri tunga from den sare ko na da zaura gana den guri suwa labum lomiya kaziya hanim la na la cintima ko na mota bi hanim ismin kullum walja yarin din dia kan ta su da duwara ka ba su ran su lona are ade yo ama yar dia dero wal na dumiya ni su la nira gabsina ba ngala kalewan cino am don gona kada
1: Glazo Robazana askirin yana loktunum gunam and dia boturu hunye bayena barakalla hama wait my land karab kasu din ya loktualan kirinzana kuro gwamnati ya smoke ruin ya loktualan kirinzana kuro a shawari da tiro faxa kuro tokuto kuro a wado ne tiya sandana da sama ka tro saka lambari sai ma sifir usku faldiyo lar fal usku faldiyo waraka sifir au sifir la sifir fal audio indi sifir lar araka dio assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Duma na jin kun danan da bani men.
2: Umi Fatima da dan sa ba gwaye da gari mana.
1: A jaja wushe kan shiru a yi rami maudu da kai don.
2: Da ni wushe. Ko har su awo kora suram shara so a wala jin fara ka dawo ya zama na ni.
1: A awo kala ka sadu don ne citubure mi a karabka gambore tanas maro na shi citubure mi dai kasadan zaka langelo range so tracted din clan manai.
2: Ah, kasar da kadin ta da ki.
1: Hello ajaja.
2: Kadin kasar da ni ala isu dia na ka andi ya ma Allah maro gude. Ko ta mi ko ta mi gidi la mba to kala ko ta isu ai duk sura sana ara bala su ta ma da isu sura sana isu ron da ama ka tika tiga na gana na la yiri do na la yiri do ri.
1: Hmm.
2: Shi ma da yiri ka andi lungu ara ni ko ta gidi ma ba o bi an jibo ne gidi ga yiri bundi isu boji da ai tare tare nya da ai fandi suro da ga rakati mun ga isu bi amma jibo ne ma san ma so ka da o. Aula batila kala don so wanda ya ga so ki za a yi ka

0: na na yi yawa da wurin shi kuma ya kama na kurikin gada da yin gunum gawe na kuma kaso gombari are yi fi ya sai da zai to maro gada are ba ki lekin ba ji lekin ba katabbi forum za da kalarin gozo shi ma har ma kora ido ina wanci
1: glazoro asunuma ka sa ta rungulo
2: ke da su ka fara gozina ne na da duno kandi da gozina gwamnati da yaro kamaro burudu haftinin kara nduso manazin am kada kalarin manazin kara shi futu a wanzu sirna dai shi ma isa attention da maja da yan da yin kamande su kullun burundi hanye da futu na lang malanye ne kamla action zuwa lo awla mata ki gojima mema da hazu nadin andro karabka kandi tulonzo mu wanje ba gwamnati da gima da gwamnati da burundi hafken na da nda sa wato zu futu walo awombe tompol do igaram da shi ma kaltu kausu da babban nazina da bana manye isa andro na da zaksa wani inji da kana pulutin no solo ga da pulutin
1: Glazoro ngo lokti andro Moscow up to Brazil da rajiro mu ayiramin
2: awi rakin mambe ma dai kanedi gonyo aw kalandi ikia shadi no walzi kuma futu shi yandiana ka shadi bojin no gulzina dai shi ajaja daga falkon ga bozu gulzina mambe kuma kala chitibuli miro sare non wala cash for works sare na mambe nguru alan chida sare na amsole puskanza faraka karuza kajara jina shi gwamnati cha ibaru gulena alibolo riyo stuluna putu stuluna re chitibuli miro chu duso nguso se matrata awanza gana chenji za karuza kajara sare na da adi nankado bonye nseye puna ero chizi ajili arimari isa sare wende moto za susu ya nsorma moto nguso shima kwa temida banna jin na alaide da yi chitibu empowerment de mbema shima banna da suni chitibuli mili awla la anza suru nzari ya awla ya sonde da yi wende ngayi neme putu gulena re gwamnati di andero sa yaso kentawo diyonye loku putero ndi wenyanyi luyo sabta da manyo kurba mana awo mayinta tanza gana am sharar sadi ndi gana sina shi gm de boss bayde kokoli brosero du miyo so sadi kuma ne ra du fi akro sero sana da gana kokoli sirna amma kwa ya kilan bonyen wande gidazi kilan be ma sira gulen dai alma odere da jingulin wande ma
1: biske kijiji gangai sukti da jinan nan dirram don ya first come de kwai tamtamarin ta lokashi kilan meter fis kunus kunuta uwa radio dine je mi fari sadi great man first come adan nan dia kunus na kunan de sodin ilmu gonwa aji sai barika fo ale and dar sai wata nan dia first come da burin sarro ga da wani nan jiro ita gadkiyen su su ci da wanda rason ne a dai makuru su so shi kusoton dai matawarin ta don ya first come lo so on drip tuna dai shi ma
2: kuma komar da aliyar ma
1: uma umi fatin babu kyari loktuala ninjo first kamara da wurngoye ninjo ita gatko kai aji sai barika fo ale andar saya darason kilometer fis kuno da uwa sambe sorokant manjir wallo ma assalam